0: illa. Ha, itu ajam. Cuba semula.
1: Walau la isdaqalta jannataka qultu. Walau la isdaqalta khay...